Thank was ngam sabade ya qa qa sado. Are da sada ti qwan qwa sa ni ti chacha elo qon ti qon ab ti anuka ka ti qon shma. Amen. Ne qwa sna da nsa qon uya ske qwa ske romin ndi qoro da nan qasa. Ti sin ngani qa qa qa qa qa of qara rob qiba. Qwan qam ske qa qa sti qa ib tira mi. Kang was hadage tau tamaha. Elop oresti taip ke toms, tomrai waidi, kang osi aroma ha. Ada tapatui tui garun. Kang was hadage tau tamaha. Elop oresti taip ke tomrai waidi, kang osi aroma ha. Polupke Roman ina. Huapa tirami. Ipke kain mwasa kwenang mwasa ay tao dama. Fan ania amaga ipdi ores kain mwasa di taib na kawe amaga. Kain mwasa kira sada ngave ngave nga. Tom sada ni ko taibi kresta. Ole elop ores di Ole boresi taipke tomrai waidi tainkosi aroma ha. Ne vekep nga dage toms kara kwabay. Taip toms tip tida ko kara kap tada uin aiba. Uin haru kakreza. Hom omi autani kais kaitanis kose. Kain mwas ose ige tan Teni hui. Tan destruisani. Van kain maskira tida ngave ngave nga. Taren nga da kaa klas. Maskira yuta tarena. Koms nga mwa ho kakleza. Tare di komsa kwa nga kakleza. Nga magada ge tao damase. Nga da ua kari koms kan waka. Ibu ngubiba di koms ka tao dawe. As tida ni uta ha komsa. Kubim aroma tao sa. Kaire. Taip sap nga. Di tare utap nga. Elo siba. Obe me main asa. Polo kira me, awa kose dage ge kwa kon, habe nesis kasa. Idage, tida nga toe, taip taing wasa kwa ba, kwen ing ane main. Ne toa ka, nga tom sti taipa anare. It's kui ti tam huron aroma. Elo ba, etan baka. We sendre koms nga, it's kwa ba wika. Thank you, second country together. Sat kami eloida, uma question aroma, maha wida ida tataure. Sami san weban was aroma. Is not trip, trying obsida di bahaka maga. Nena de gene kogara dancing, wang eat madam habe. Satai bada wang and huya. Satai in hatia in kan onsma. Amen.

ga itse ma iuke no go ba sats to ba nga qhisa chai sats ta sa o tqara e khun wana on ge taina tain cheske tain ga geng aromai tin ge taina madi ti de tin ge taina madi shishnu de tin ge taina madi kong ka ka kong de tin ge taina madi humin a ngwin ui de tin ge taina kain aung ra khoi ge kain aung ra ngong ap nao kabarasi tidak singke ni khungan ai ging huru tidak singke ke paitra tidak mi ge kain aura khoi ya rami tidak ki tidak singke ni ban sabiha tidak singke ni ban ki khwasa tidak singke ni ban ki kongsa tidak singke ni ban ki tisa tidak singke ni ban ki aroma khoin tuin ke ti u pa ke kama se kong khun are se kong khun anu se kong khun tama i khun aroma ge khoin tuina ere amsa watama sida ke khoin tuina ma ho wa ya play wa o kain out dan ai ke kain out sta kurin nas o se khabe ngau ap nga sta kaisis khanga kan ai ke no chit sta kosen chwa chwa ai ba no chit sta khwat sta khuna tasen chwa chwa ai ba no chit sta dit sta khuna koko ai ba no chit sta khwat is ai a hanu khui ta karan khwa de tran khwa khui ka no khui ibe chung chung om di de khak om di de khak kau di de twa kau di de ibe da ne tran khwa khui ka no khui ibe taba di de ibe da ni kau Right, na maski kai aungri it's satsina didakist batri kai se igen habasa didakist batni sa uipt bat ui khund batri kaisa ipsa ui ba ngaha tsai ho nane didake dit smit maskose skini otstan no tsap tsa guko otstan no tsap tsa gunwa otstan no tsap tsu bian habima otstan no tsabe tsu blame sa ao otsta o kain aura khoige no chikoko chi ai ai didage ska hangu ge tu ta mekane cheka torat ma ha didage ditska sacha out ase mi ha o he didage madia me miski atriu didage madia di dipke atriu ai didage ditska mi ha taras ase o oske ka neche ngata me chi ngasa ba si ha ma ha chi neche ne i kmi ka it ma ha didage ske tui orete wa ne kwa kasina daga ne mis nan ki tui kona didage chai amaka atam gutuma moro gutuma han i gutuma ne ko sang ai ba ha chip ko ne sang ai china trio didage didachinge ge didachinge ang khabika didachinge chusege mi didachinge chusege di di ka mi au ka ni sisna nen family nan ha wa ba si ha nen family na faram stago iu ka sau ha khabe didage chai chip uba onga sibda ha chi habi masa ha chi om khunuba ngai sa ha chi no khoi tui din habi chi no khoi tui ra di sa khun no khoi tui ra di sa chi no khoi tui ra me sa khun tui na ha chi ti dai ke sa kai pan kai ang do manu khuba ra gi ni ko ka kai ang ri chi da kai ang ri ta ta ku lin na kai ri chi da kai ang ra khoi ge ti dai ke ti mis kha hi otra koma ngai tida ge tida kami otani madi khabe koma chi madi khabe mo chi madi tida ne ko kai ko da tida ne di ne ko rin ma ko da tai dan tida ne ton ai si tai dan tida tai ai si ni tida ge ti mi chi u bai wa ba tida ge ti mi chi ku shin ba tida ge ti mi chi mas ki no kai ta mas ki ha kurin na chi ke kai kha khabe chi ki no kai ta ma tida ge ti ra mi ku ge ra urusin yi husin uhusin yi tira wa am trip mai ni kwinta ui kaisa ti na amaga ning asina i ka khabi khat me khabi net thai bai ni ha trip ni ha trip atmosphere ni trika didachi dirami kain anguri didage ni ko grami it's didagist batri a didachin an khabi kha didachin ki paitra tidak sin amase tidak akan ngabasit mau tidak akan ngadin khuat mau tidak tim aib nga ngami samit ma ogat aromat ma hungi tidak wang ngasin koi ge kai aung ra koi kai ra kakap ngara kai ngang ap ngara kai ra koi ge tidak gest para tri mang ait tidak gest para tri tikau pasal sesat sini koi cedekirami
di da ge di da tsin ge a khoida a se misa tsi di sa tsi di da tsin ge a fa udir kha sta bat sta man a tsi man a sta nga ba ka isi man a sta kurin nga ku ka isi o se nga ba ka isi a itso mat ni sa tsi na sa tsu di na sa tsta di sa kha ina khoin tu ina kha ma di a di sa kha musa mong ai khoin tu ina ka ma ma di ta ina a di kha sa mo di da ge ni kwa kra mi Kain aure, it's that did I guess a Kain aure, it's that did I guess a Kuriba. It's Kain aure, it's that did I guess a Kabiba, Habe, Kwa Haba, Kam Kam Sin Haba. Ti, did I get, did that sin get, diwa, diwa, did that sin get, listen, did I get collision hold you? Ti ao. Did that singi, Titara, Tika, did that singi, Ting and Ariel, did that singi, Kaying and Rakungi, did I guess the baratri, Kairi, Kairi, did I guess the basachina tree? Kainti is a song about one Kaying and Rakungi, did that singi, did I make habe, Tunu Tubanum and I the match each more one lesson. That is that is Trahatis.

Kuda karu tiko damdi singani na inda man kau suap nga aimu karu de matira kau sendi dani. Neti kamu kuas nga aroma mise isuap iskem. Nesa ti idani ba korore aimu karu de matira kau sen. Aimu karu de matira kau sen. Nang asa ni ba kairo tu ma iro igira ni ba nang as nga igido kubra iro. Neti se igido ise iro ra. Nauti di kamatan mane mandate stini. Tensi da tiko istin kamatan ma mane neti se igido. Trambra iro neti se igira iro adiko akwe kani my goodness tayi na kuta kuda kuda gori neti aroma lagi kani komi ge kai habe daga ko oige namibia kana kapke nira harisen anguhamen habe nira tamsa I grouped in up, tin abasti ain't wasting up now. Habanira nun, agunas, na sore, tinida tamsa, hatrias, and a tamsa, did I nest up a me, said Katagan Magun.

umxwasi ndixhayisa irsa rhu onilanqomsa rhabe ndilacamndisa ikhosenkcahayeni ngamaqa ukarangxaebdi ngqona irsa onilaxawusa rhabe sinelanqowesinqadi sixhayisa nkcahayeni ngamanqa waxhayisa irsa rhu onilanqomsa zoreske nxaeqamsinqadi sinqani nkcahayeni ngamanqa wahung irsa rhu onilaxhayithidi sixhayisa nkcahayeni ngamanqa wanqani irsa rhu onilaxam nqanke emnkalo ndilamusemcawuba chila nqwanqwada anqale thi ngxwana kole tarena anqwane thikam xwasa enkesamesitiqawuna khesamesarhuwanxa umxhase iswaqa culo se ilani koseka iswaqa chidane basire thikore ndibadakaca ora ndibamiyeseike nxaubeha ilani koska oike road athrodis dakudi nxunkas namibia distinjekwa nxanxan nxaba iicd sinqonanxa nxhudaup nxaphiya rospinas thi ausengersithindi nxakugqweb nxaba nilaqanamese iqhayisa nabo aqanamise iqhayisa nesikila sawo nxaba i nxali i orange river orange nqabdi dramip nxaba xayisa cabanxwadi ungaswap nxaske nesathi ke xaubeha nxali imasip nxabala onqaeseithi leli i masip nepke sandaling drifts ndingqucola sarhu nxaubeha ndithi camxa khilonencwasitba rahonqaese nxaba aqanamsasethi ke ndibalahamiyesei ke Gaudens Gaudens Ankasaben Chumquesti Ankritna Nwange Ramin Kaisen Kamidi Komsiba Nabara Hosa I Tingi Kayas Kamin Komsibara Ho Naba I Nadi I Paikudin Aitauku Naga Ti Usisin Uka Wadmasa Tinda Situam Kainisi Kamnara Use Isa Digrami Atum Gustin Hamasip di Kwenge Nisab a Learning and Development Centers Nas Akanam Sakais Hasnagoro Kling Usen Tige Dinus Aroma Akanamesa Habiginis Kose Nohoba Huitina Idomaha Gurip Karuna Setinjin Ladi Libraries in Obaditina Hodomaha Diginisab in the Bara Aron Nara Hamis a game. Kira nohoba ni bagna roti go darna nguan hiya ha seina ni tikam kwas nguan aromara ni gose gai swap iske nesa ti ira ni koro se I swap ngas neike enet iske ubeha tam disi twin an oa disi sna ha umde disi kwase ati kwase disi nguna an aguriba hui gara koyo umha tigira miyem inandona taisen uman khagira ngwa ini zeng labatsa ka go energy uman khadigini bana mim laba khoda ni ko se ka isu apna ke Juan Davesti Hobadi oh kai khaira sela musun ma foto ikha yar ski hora ka se ida maha apopa apopa Napki, Horagasin, Labak, Hirasit, Plasti, Kuti, Quinan Ling Labasin, Abonara, Ahun Hobadi Yasna. Say Jehovah, Hobadi Dabasna, Hiram Masip, Nabahan, Kayet, Kiraniba, Didi, and Maripipe now have four rows Iram. Hiram Masip, Abona, Hobadi Yasna, Plasti, Kuti, now to Hugutu, Kinaba, outlaws a Kayinibara, thousands say gay. Ila noko bakorori karutiko sada sagu ngadaga koseka isu apna snake uri kubisti anika saben omaike karip nantinge nisap in akomiska hawa se ubekha ngadi in anustin akasip sagu ba alis nago uwa I ti inge nisap I nanka sagoro anutiske ngabasta nisap I ngadi I danasitin uramesas uri kubisti skarina nakalesina kung ha itinge astin anga sabengan asa kuro anutige neswap isnaraha miye seige kwetika koseka iswap ngaske nesa tira noko bat karuro tiko daina noko tuaro nina analidra miswap ngasnapke neswap I nona disituin agurika gaib zimip ngaptinge ngui kai maris eigwa ngahue naba ibko disikoron an owa dislogo di ngui kai maris en agamsti makastrat ngangla kai pina kuro ngahue se Simipke nisab ay gamsti gamstin ang hawasip nga abusan ngawas tin aroma kung ngulit nga sa I naba ipke nande simon mulo koshi pia ang ngona disikoron agurika ba ay gams nga maa akayida ba disikoron as kamang ayip diskam o atitam disikoron ang agurisa yang ngawang ang skawgam Ipke nisab ay kabagwa mi ba disikoron as twice of diskam o atitam disingalin ang ngurip ay binila kabang ngangka kaipe wasi sakabe disikoron ang wadis lagu di ngulit kamaris ay

wethu la mibayi sike xhap ngap cinqa sikusa sini ngqolisen seyiqhayisa xa sathi ke neswap ene banxhwaro nqa sina la hami se game idando ni bacaro tikore tayina nonxhwani hina na di drami swap edc question xa ironge la maqa u neske we kha hu is in aza Mari cogu kira kom nesisa marin kira dise ligia chwaro digrami he dise ligia chwaro digrami tige e nisatni ngarid makama ingeta barger mai gore langru sirka dogba barker e kai gamai aini kai ngawnu ir kan dogu gege e mai gara idane sisa Ay, sobiso da goga un ikhulu ikhala koman. Nisikwa uto bangqa lutswa bangqa langru se gunga ka isla out. Thoi da pti kwa tsi double KB gethi. VBDI gethi. Yidi 6 ginqa tsa mga isla out lekini sibe go ngwa maman. Dikwini ya zene zene ngwa uqe. Nga ige ne zisa a kungcela qa e qa unoyi kanqo bga se iswa bga tsaka go ha se ron tina. Da gore ay ngam audon na kan kan is di khaiba ge un on quip du longelwa they look up ngap tingi goro then start to go is a ngqa ngqa ngqa ngqa goro ngqa idikira mi ngaba ib na maybe up di qhauba sti qa iba ngqa ka ha se ta madira qhi ngqa ka usa nesa chida gore ngqa sta mis ngqa ne bara mi esep ke iba cui ka idi si chi hun di si question ang wa di si namelo go 197 dag dai si namelo go ngqa go di marisa na maybe up di qhauba sti qa iba ke ngqa ka di ke ne bara mi Tipke Hagadisi question Kuriha Kwebneba Lifeline Body Workshops and Car Sales the answer Kaibaki Way Tipke Causes Nagro USA game. Ipke Hagan Akasagara Kam one man's causes Nagro Uetin Agams the Mahastrat and Kaip Naskun Kai Scouta, Dissin or Dissin Namislo would enjoy Kamaris Eguan Lahuen. Obeha igene di inhagato guramies oige di tam wa disi question and gripti. O kaiba hum, tam wa chit tam disin gripti. Han kong apkose igene sa grehong ahi. Anup kong apteka hua. Anup kong apteka hua. E satang ene si sa 2012 ke ihu oka marigo. Ay matigo, ne ngay ngoro karu ke hulmana di tata reese sin amgwene gisira globe excusa sihie. Disney graha. Ida gore, South Africa nga sirore. Ti ngaba ibe kare. Ti ngaba sneng marona. Ibe go ti ngaba hono nga di daba sire. Se ike, horaka se ngatap e, kisi akoro. Fanny Gossi, ngiphinge xeza sinxaba namgibke ngaphinge netes ayinira ngoba qhayi ngasi qhayi grami toho yando ngoba qhayi ngaphikisinira netes ayinqhayise ngiphinge neswap ngali kedica ayisa dike nebalaha mi esey noho bara mi esey Joe Ferrari Ziban Yoni ngaphiki taxi din khonke ba South Africa nga ngap ngapke neswap ayigrami haka ayisayara khoku tsinge si aitshuma kwa xa inqasin haka ayisayara khoku tsinge aitshuma sikwa xa inqasin digrami he maske South Africa pna tska go ha se ingwaro na khura ngwa ha se ingwaro nda mis wasa tira dogo ba mire